yaw sama dagale ci jamono bi nu ne ma xam ni da nga wara gor gorlu yaw sama dagale ci jamono bi mu ne yaw sama dagale ci jamono bi nu ne ma xam ni da nga wara bait bëgg bëgg ye yaw sama dagale yaw mi